0: Nā te ora o te tangata.
1: Ko tēnei whakatau ki ka tukuna atu ki ngā ringa wera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tuku mihi atu ki ngā ringa wera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatau ki e ki ana ngā mihi nui ki a koutou mō a koutou mahi.
0: E hoa mā, i nā te ora o te tangata.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

tuku maru te rangi e, ka hora pauna mu te moana. Ka takuhuri te whenua e, ka tutu mai te hau ki waho. Ka tutu mai te hau ki tua, ko te hau ki tai, ko te hau ki tua. Ka tira marama ngā whetū, ka kohititi te marama i te pō, e whitira a te rā, ki te whai ao, ki te ao marama, tihai, mauri ora. Ko te mihi tuatahi ki tō tātou mātu i te rangi, nāna nei hoki e hanganga mea katoa, kia whakapai tia tō nengoa. Kei te mihi ki te whenua, kei te tangi ki te tangata. Nō reira kia koutou ngā mate, ko koutou rā i hikoi nei, ki tua te ārai hoatū rā, a moi mai i roto o ngā ringa o te ariki. Ka tuitū te whenua, nō reira ka mihi ki te whenua, o tira ka mihi ki a tātou te hunga ora. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

E kore e mutu ngā mihi atu ki te wāhi ngaro, ki te kaihanga nui o ngā mea katoa. Kia rata anō te hunga, kua whiturangitia, e kore e wareware tia. Ka nui ngā mihi atu kia koutu katoa, ngā tini whanau ngā karanga maha kia koutu, e hono mai ana ki te reo takiwā o tautoko i te ata nei, ka nui taku nei mihi atu kia kui. Kua hau tēnei ko hōri, konei hau tainua ki te waru o ngā haora, i te ata nei i tēnei rā, paraire te rā 28 o mei. Te tūmanako e noho mahana ana koe, ahau ko keihia koe i te ata nei, i roto i ngā ahotanga, hanga kōpeke o te ata nei. Ka nui taku nei mihi atu kia koutou katoa, huri noa.